to qm he ba myong e kite to khot ki ki ki nutrients wai kamet ko yong e em kam ko chibon che ki nutrients khnang wo ye ko u e bar lani e energy ye e yong ye e ukre lani upandep ye kamram yong e te ki ni ki nutrients em ki san jain nang kong to carbohydrates wo ar proteins wo leg fats wo so ko vitamins and wo san ka minerals to ni sya tho e ka tu iwi pa iwi phang ki ni ki san jet ki nutrients ki wo em he ba mi yong e nang kong ka carbohydrates ki ka ka carbohydrates ka ni ka carbohydrates e ka yi e I bar la ni ka quick energy ko wo khut ki ka energy giving nutrients kun mo wa ki khanna em kam ki chi bon ka nutrients ha ka met ka yong ki te ki bam ki wo bon bha ka ni ka carbohydrates to ija uruti usla kaladau wa uchau kite to ki bam ki wa bon ha ka ni ka carbohydrates wa ar wan to ka protein ka ni ka proteins ya rap ko ya ka met yong I wo he wo san ko wai wo pen bha pen met ko ye I wa mong wa ta kha ha ka met ka yong I nei te dau no khut ki ka body building nutrients te ki bam ki wa bon bha ka ni ka proteins to idut ka peleng ka de kha ido wa ki pulses kam ki green peas le ne ki dals te ka tu poi wa ni sa ka fats ki ka ka fats ka fats to ka kleng ka fats le ko e energy le ne ko e bar ye e ne te dau khut ki ka energy giving nutrients kam khut ye ka carbohydrates ka energy giving nutrients ka fats le kam te hi tang wa ka fats ye rap ro ko ye e wo pen chit pen sa ye ka met ka phat ka yong e wai ka ni ka fats le ne ka kleng nong store le ne bo I ka ha ka met yong e yo pen em kam wa ni ka hadin for future use hanrei kam mon ye e open em kam ka hadin itte to manda ka met ka yong e em biang bha yo bam ko le ne wa thangan ni tang myo po ri bam hete kamet le ne ka body yong e pen em kam no ko day to e fats with a depth store ko khnang wo yo yo energy kamet ka yong e han la da rap slam yu bam chibet chipor le te I bam ki wa bon bha ka ni ka fats to I phniang I makhan I cheese wa ki nuts kam ukasiu nuts walnuts almonds coconuts wa ki wi ki wi de ki kan jan nuts te ka tu wan poi sa ka vitamins and minerals ka body yong e em kam ko chibon bha ka ni ka vitamins and minerals wai ki ni ki vitamins and minerals nong yarap ki ye I yo yo I ye ka met ko wa chet wa khya wai wa yo ye I ye le per cha la ni u fai ye ki wa bon ja ki kujut ki wa wan he I nei te dau ki ni ki vitamins and minerals khot ki ki ki protective nutrients te ki ni ki vitamins and minerals la nong em ki chi bon ja ki vitamins kam ki vitamin A vitamin B vitamin C vitamin D vitamin E and vitamin K te ki bam ki wo bon bha ki vitamins to ha ki so wa ki jhor wai ka met yong e le em kam ko ki minerals kam ka calcium phosphorus wa ka iron te ka ni ka calcium to ka minerals ko wa yarap wo pen chke ye ki chi ein wa ki le mein ki yong e ki bru te ki bam ki wo bon bha ka ni ka calcium to ha idun wa ki ni ki jhor sla ki jhor sla yer ngam ka iron wan ka minerals ko wa em kam yo chna ye snam te ki bam ki wa ka ni ka iron em ko to ha ki do ki beans wa ki jhor sla yer ngam no lor ki nutrients he bam yong e dang em cho ki te ki wa khut ki raw age and water ya ka raw age ye ika khut ka raw age le ne fiber te ha ka met yong e to wa ro ibam ki wa bami ka met ka ye ko u digest le ne utliet ki han rei em ki benta wa hai bam yong e wa ka met yong e m ye ka ki u digest le ne utliet ki ni ki benta yong ibam wa ka met yong e m ye ko utliet nang khut ki raw age or fiber in other words the part of the food that cannot be digested by the body is called raw age or fiber. Waikiniki raw age, MK.

Diyor, sinyal irwai. Yong bibil chilaw e irwai na flim hame huni min sin. We potential open siyaj pi plok wami yang I e irwai. Katun ne cho yong mekar da paslin wad e pte kinmo ya ki klor. Pun bod se irwai w aru yong kanet lingda irwai e pte thum chitum.

0: re ni da ni pa ma pa ga ma ni da ni pa ga ma re sa re re sa ta re re sa ta ga ga ga ma re re sa ta he
1: ni da ni pa ma pa ga ma
0: ni da ni pa ma pa ga ma
1: ni da ni pa ma pa ga ma
0: ba ko di ga ma ru sa me ga ma ta tin tin na ta tin tin na ta ke re na ta ke re na
1: ta tin tin na ta

0: kinya ram ye phi ha ka no jing e tang ba ngi nom ye iye ki ta ki ba shong hang ta bo ro shi sngi phin yo e phi ba ba ro lai spa and represent sngi shi snam bar ka ta ru na do hin ru ba je min step ha do shi phaw ba je min mit
1: tang ba ngin ha ban siu e kat kum ka por ba ni ek ren
0: om dan kam siu phun ya ka ki san call center na ka mobile lan ne ka no ka phone ru ka jing ai jung mo jong ki ru light a
2: chi sha se
0: ho chi spa person
3: Nong rep, yo ang yung kajing yarap kaba yaday bat ka rep ka riyang hak kistin la jong hon yaw national helpline number iway pran not not, iway pran not, iway san san iway na kanung kanung ka jaka hari India klem ha ban siw ay ay ru

Haga program ki uwarep laniga kisan wani program dia ubo pensnyaun che phia ka sen ban nungkong ye tentu ye kli tuket cherup bo uma arming roi de kar uman unong rep na ka penthor lang teng we ye ka tentu ka kli tuket te chim de ka kong dm pasa